0: sa di da quella Ibrahim.
1: Kite, kaga ta? Kaga ta mo sa kanto ko.
0: Aw, kle to wal lo ba.
1: Ay, ah, na re che boli ko. Aba ta ba ka jo jaldi uthe.
0: Ago chal ko. Mujhe boli dai jo to ri ko eta. Nore jo line ni lagta dam se gara lagi. Aj tore am cha angna sindro ka lo pasu ni kona ta.
1: Ay, wo ta ba ka ai to ri
2: ko. Un mana, mana ke.
0: Ago ojira ugo ami tu le toai bolon ta boi chino tanka
1: ni kitai kore.